0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: Ang paglaganap ng tigdas ay nangyayari na sa Canada, pati sa Alberta. Ang tigdas ay lubhang nakakahawa, ngunit maiiwasan kung may bakuna. Ingatan ang sarili, pamilya at komunidad sa pagiging sigurado sa iyong napapanahong bakuna. Huwag magkaroon ng tigdas, magpabakuna. Bisitahin alberta.ca/measles sa kaalaman kung anong gagawin kung wala pang bakuna o kung up-to-date na. Mensahe mula sa pamahalaan ng Alberta.
2: At ngayon sa bagong season ng The Great Canadian Road Trip, mas malayong mararating ng mga nagmamaneho ng Toyota. Kayang-kayang harapin ang kahit anong pagsubok ng Great White North. May kasamang tsibugan, kulitan at syempre, OPM playlists. Pero bago ang lahat, isa munang paalala.
3: It's time for expert service at your local Toyota dealer.
2: One easy stop has oil changes, brake checks, at tire prices that beat competitors by 5%. Book your appointment today and get ready for an epic ride.
4: Ang ating buhay ay gumaganda sa tamang komunidad. Sa Huxley, sa Northeast Calgary, yan lahat ang nakadisenyo sa isipan. Mula sa mga parks at pathways hanggang malapit na paaralan, shopping at mabilis na daanan patungong syudad. Ito ang lugar na kung saan ang pamilya ay mananatiling konektado, bumubuo ng mga gawain at maging komportable sa umpisa pa lamang. Hindi lamang bagong komunidad, ang lugar upang magtayo ng magandang kinabukasan. Tuklasin ang Huxley, ang buhay ay nasa maayos na kalagayan. Bisitahin genesisland.com.
5: Tune in to Kabayan Radio, delivering today's best music, business talks, gospel messages, entertainment, and public affairs.
6: Kabayan Radio, every Sunday at 9 p.m. to 10 p.m. with your host,
5: Prince Allen
6: and Bojo Bautista.
5: Only here at 94.7 FM.
6: Kabayan Radio, atin ito.
7: The following program speaks to the Filipino community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
8: Oy, magandang gabi sa ating lahat, ha? Mga naka-stage tune. Ay, ano ba ang pecha ngayong gabi? Ha, ngayong araw pa lang, ha? Today, ha? Ay, okay. It's Sunday, May 10, and of course, binabati natin ang lahat, ha, ng mga magulang, ha, na ina. Siyempre, today, we are celebrating, siyempre, ang Mother's Day, ha? Kaya dito sa Kabayang Radio, stay tuned lang tayo, mga kanegosyo, ha? At siyempre, of course, hindi natin hindi tayo mawawalan ng guest, ha? Ngayong gabi at very special ang ating guest for tonight, syempre. Kasama natin dito, of course, ano pa, edi isang ina. Ayan. So, mamaya mag-ano tayo, ha? Mag-share muna tayo, okay? Para naman doon sa ating mga ano, ha, doon sa ating mga naka-stage tune diyan, ha, sa radio, sa kani-kanilang mga inabutan ng pakikinig ng Kabayan Radio, sa kani-kanilang mga sasakyan, ay nako, mga kanegosyo, ingat-ingat, ha, sa pagda-drive. At alam natin na napakaganda ng weather na natin ngayon, ha. But teka lang, nasilip ko sa ating dito sa ating weather forecast, ha? I don't know, may snow na naman ba? Totoo ba yan? Ha? Kaya stay tuned tayo, mga kanegosyo, ha? Hintayin natin at ito, mag-share muna tayo para doon sa ating live naman, ha, na naka-standby na dito sa atin sa Facebook Live ng Kabayan Radio 94.7. Ayan. At inaantay lang natin, syempre, na pumasok yung ating mga viewers, ha, syempre. Hindi na natin to, hindi naman natin sila pwedeng kalimutan. Ayan, ini-invite natin silang lahat na

Od, dahil sa ating dahil ngayong gabi ay syempre very special ha. Yan again, binabati natin ng Happy Mother's Day ang ating mga butihing mga ina. Ayan. So mga kanegosyo natin. And of course, bago natin tawagin yung ating guest ha ngayong gabi, mag-ano muna tayo, batiin muna natin syempre ang ating teka, parang nag-e-echo yata ang ating okay, so anyways, mag-ano tayo? Ayan, mag-share-share lang muna tayo sandali ha. Ayan, tsaka kung meron kayong mga special greetings na ano ha, eh pwede nyong i-send sa atin through Messenger. Ayan, at syempre para mabati natin ng live sa ating radio ha, yung inyong mga magulang ha, ang inyong mga mahal na ina. Ayan, mga special greetings sa, oy, libre ha, walang bayad yan ha. Kaya wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Ayan, ika nga. Ang oras po natin, alas 7 ha, Jess ng gabi or 7:10 ha? At nakapag-share na ba tayo? Ayan ha, paano na lang, pa-help na lang tayo. At para bago natin tawagin yung ating guest, syempre ayan, mag-ano muna tayo. Mag-share-share muna tayo. And again, of course, ang dami nating mga events sa Calgary. Ha, grabe. Grabe, ayan. And of course, syempre, kahit sino pa man, ha? Eh, ating susuportahan yan, syempre, mga kapwa natin, mga kababayan natin, Filipino here in Calgary, Alberta. Yun! Wala tayong music at hindi natin nadala again ang ating laptop. But kaya wala tayong tigil sa ating pagsasalita. Yo, binabati muna natin ha ang isang diaryo ha, yung Alberta Chronicle sa tinatawag. Ayan. Which is dun sa isang page ng diaryo na ito ha. Kino-congratulate natin ha ang ating kaibigan diyan sa Edmonton, si Manny Bautista. Yan, para ano, si Mr. Manny Bautista, meron siyang isang column dyan ha, na kung saan na i-feature niya ha, itong ating mga maliliit na mga negosyante, yung mga buhay ng mga maliliit na negosyante. Kaya antabayanan natin yan, yung dyaryo na yan ha. So itong dyaryo na to is makikita nyo ito. So nakakalat ito sa mga, of course, sa mga Filipino mga stores, mga ganyan. And of course dyan sa Seafood City ha. Seafood City dyan sa Edmonton. And ang alam ko dito rin sa Seafood City sa Calgary. Yan, makikita nyo itong Alberta Chronicles na dyaryo. Yan, kuha kayo dyan at maraming information kayong makukuha, mababasa dyan. Ako, napaka ano, mabubusog kayo ha, mga kanegosyo. And okay, so ano pa ba ang ating mga okay, sandali lang ha, bago natin yon. Ang aga. Okay. Oh, okay, yeah, batiin muna natin 'to ha bago natin tawagin 'yo ang ating mga guest ha. At syempre yung aking co-host tatawagin ko rin. Oh, thank you for watching, Rodelyn Manuba. Thank you, Sir Rodel Pagirigan, Mr. Ronald Dunag. Hello, boss Bojo. Ayun, sabi ni Mr. Ronald Dunag, ayan ang Happy Peeps. Okay, Mr. Norven Mendros, good evening boss. Thank you for watching, boss Norven. Ayan, malapit na ang camping. Ay, nako, excited na. Ayun, thank you for watching, ha? Yan. Sige, pumapasok na sila yung ating mga viewers. Thank you so much. Ayan, may mga nagsasend na ng mga heart. Ayan, Mr. Nako, ang aking madam, ha? Shirley Parungaw is watching right now. Tawagin ko muna ang ating co-host at ako'y daldal ng daldal dito. Sige, isa-set mo muna. Set muna ng ating maganda-maganda yung ano. And para makapag-start na rin tayo, tawagin na natin. Nako, medyo umaano na yung ating ano, yung oras natin, ha? Okay. Isineset lang muna. Okay. Nako, magandang usapan to. Thank you for watching, Hazel. Hi, nandiyan si Hazel. Thank

0: thank you sa panonood. And of course, pa-shoutout po, Shirley Parungaw. Ay, nako, Ma'am Shirley. Ayan, see you soon. Magkita-kita po tayo ulit para ano, para magkakwento-kwentuhan tayo. Sige, hintayin natin muna makapasok yung ating mga viewers ngayon, ha, para naman mas exciting yung ating kwentuhan, talakayan, tawanan ngayong gabi, ha? And, ayan, ang aking host, inaayos muna ang ating ano, ha, pagpasensyahan niyo muna. Yan. Ay, please paki ano muna, paki-share muna tayo, ha, doon sa ating mga sa mga nakikinig ngayon. Thank you for watching, Miss Rodeline Manuba, ha. Ayan, andiyan siya. Si Rodeline, ayan. And okay. Ayan, so stay tuned. Okay na. Oh, so ready na tayo. Ayan, so, okay, tawagin ko muna ang ating, ano, ang aking co-host ngayon. Ayan, palakpakan naman na yan, Miss Kay Intal.
1: Oh! Hi,
0: Kay Bojo. Hi, Kay. Bati ka sa ating mga kanegosyo. Ayan,
1: yes, good
0: ngayon.
1: Evening, everybody. Mm. Magandang happy Mother's Day sa ating lahat.
0: Ay, syempre, binabati yes. natin yan. Kay,
1: binabati
0: syempre.
1: Natin ang magulang ni Kuya Bojo, ang kanyang asawa, ang kanyang lahat ng kilalang mga magulang.
0: Oo,
1: yung mga nanay.
0: Mga nanay natin.
1: Ayan, syempre, yung mama ko rin. Hello, happy
0: Oo,
1: Mother's Day.
0: Ayan, o, medyo nakahinga-hinga na ba tayo, Kay? At na-late ka?
1: Okay na. Pwede na ulit lumaban.
0: Oo. So, ano ba? Sige lang nga. Meron pa tayong 15 minuto nakakalipas na, no? So, medyo busy lang sa pag-share. Sorry. At,
1: share ayan. Natin ang i-share dahil maganda ang ating mga talakayan today.
0: Yan. Shoutout po na natin, ha? Noni Castillo Morrison. Happy Mother's Day. Bakit? Bakit alam mo kung sino kagad ang guest? Ha? Ayun. Oh, shout out naman oh, yung ating si Mark Verona, ha. Okay, ang RLC Team Homes in Calgary. Ayan, ang RLC Team Homes in Calgary. Mark, thank you for watching. Ayan, stay tuned kayo. At tawagin na natin siguro kay para hindi na tayo mag-ano.
1: Yes.
0: Ikaw ba mag-i-introduce? Ikaw na mag-introduce para naman mas ano. Teka, wala ba tayo upo? Ayun, hindi. Mamaya na. I-move na lang natin yung chair natin. Ano?
1: Yes.
0: Introduction. Ayan.
1: Kilala nyo ba ang magiging guest natin for tonight?
0: Parang nawala ako sa screen.
1: Gumalaw yata, kuya. Kailangan mo pumasok ng konti. Pasok ka ng konti. Ayan. Kita ka na ba? Ayan. So, kuya, itong mga guests natin tonight.
0: Sige nga, pakipihit mo lang ng konti-konti lang.
1: Nakilala natin sila. Ikaw, matagal mo na silang kilala eh.
0: Yeah.
1: Ako, nakilala ko sila last year.
0: Oo.
1: Kasi gandang-ganda ako dun sa mga produktong nakita ko sa kanila. Meron silang mga wellness product, health product, skincare products, at syempre, mga pangpangganda. Diba?
0: Ayan.
1: Syempre, huwag na natin patagalin. Nandito po ang kauna-unahang Filipino-Canadian business dito sa Canada na na-register sa DSA, which is the Direct Selling Authority Association ng Canada. Please welcome ang ating CEO and owner of EnerUp World Inc., Ate Janet Fermentera. Syempre, kasama din natin ang kanilang CFO at ang pinakamaalagang asawa ni Ate Janet, si Kuya Alex Fermentera.
0: Ayun, palakpakan naman natin yung ating mga guest. Pasok kayo dito. Para magkasya tayo sa ano sa screen. Kaya na sumobreta ang ano.
1: Tinatry kong i-zoom.
0: Oo nga.
1: Zoom out. Ayaw, bakit
0: kaya? Halika, sige, chair natin. Ano lang, sure pull out na lang natin dito.
1: Ayan.
0: Paano ba? Ayaw niya mag-ano?
1: Mag-zoom out. Ayaw niya mag-zoom out. Gusto mo bang i-check ko ulit?
0: Sige nga, paki lang, ha?
1: Para makita natin ating framing.
0: Oo. Dali mo to. Okay, tara. Ayan. So, eto na. Kasama natin, syempre, ang ating... actually, kumari ko itong buo, ha?
1: Yes.
0: Ha? Si Madam Janet, tsaka si, syempre, si pareng Alex. So, way back, gano'n na ba tayo matagal magkakilala? Tagal na, no?
1: Yung payat pa ako.
0: Ang ganda naman ng intro mo. Yung payat.

0: Yung payat pa ako.
1: Kasi kayong nagsundo.
0: I know. Mm. Well, anyways, mga kadigos, mabatiin muna natin sandali, ha? Si Janet. Ayan. And syempre kasama niya kanyang husband. So, although inaayos pa natin yung ating ano, ha? Inaayos pa lang natin syempre yung ating video. Pero sige, magbati ka muna.
1: Biglaan.
0: Oo.
1: So, happy Mother's Day to all mothers all over the world. To all amazing mother.
0: Mm.
1: So, happy Mother's Day to all. And to Nani Mila.
0: Oo.
1: And to you, my lovely kumari.
0: Oo.
1: Happy Mother's Day.
0: Makakarating.
1: Yeah. So, parang biglaan ito.
0: Hindi, nag-usap na tayo.
1: Oo.
0: Kaya lang, medyo nagkaroon ng busy-busy. Kayo na-busy, na-busy
1: yes.
0: rin ako. Kaya hindi ulit tayo nag-connect. Ang dami ng dating viewers. Sandali, ha? Paano ba, bumati mo? Anay ko muna, ha?
1: Bumati ka muna.
0: Sige, paring Alex, bumati ka lang natin muna para mag-greeting ka lang doon sa ating mga kanegosyo
2: yes,
0: dyan.
2: Magandang gabi dyan sa ating mga listeners.
0: Ganda ng boses. Ayan.
2: So, dito sa ating Fairchild Radio 92.7.
0: Yeah.
2: Sa mga mother dyan, happy Mother's Day.
0: Ayun, ako, salamat ng marami. Teka, greet muna natin. Ha? Thank you for watching. Marie Villagracia, ha? May delayed na nangyayari sa voice compared sa video. Oh, may delayed daw ang ating ano. Salamat Marie for letting us know, ha? Ako, ang sikat na sikat na vloggers, Mr. G. Pinoy, nandito, ha? Nanonood siya. Shout out sa lahat ng nasa screen. Happy Mother's Day, ha? Mga ates, ayan. Mr. G. Pinoy, ayan, ang ating sikat na sikat na vlogger dito sa Calgary. Thank you for watching. Okay. And, ayan, thank you for watching again, ha? Oy, Frydel! Si Frydel pala nandito.
1: Dapat si Frydel nandito. Oo
0: nga! Akala ko, Frydel, nandito ka. Okay, shoutout muna, syempre, Amor Team? Amore Team? Amor? Amore Team?
1: Siyempre,
0: and Angels, ayan. Yeah. Thank you for watching, ha? Frydel, daya mo. Hindi ka sumipot dito sa amin ngayon, ha? Habol pa! Kaya pa! Okay, sige pare, ano ba ang ating itatopic ngayon? Well, syempre bago tayo muna mag-business, ano ba ang ano natin? Unahin na muna natin siguro 'yan.
1: Siyempre Amore Angels.
0: Yes,
1: yung mga nagagandahan nating mga angels.
0: Mm-mm.
1: June 13, it's our first season paring Bojo.
0: Okay.
1: Yeah, it's okay. All about the launching of our SA. It's all about Siyempre Amore. So that's our new product line. And it's empowering women, no, to build their confidence, to taking care of yourself.
0: Mm-hmm.
1: So that's the meaning of Siyempre Amore. And we will talk about more on June 13.
0: Mm-hmm.
1: So we have 18 candidates. We have different nationalities. We have Malaysian.
0: Wow.
1: We have Indians. We have Ethiopians.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: So it's not only Filipino.
0: Okay.
1: It's all about, you know, diversity. So, iba-ibang laki yung mga models natin.
0: So, yeah. Ano siya? Paano siya nagra-run? Ano ba siya? Mga modeling ba siya? Or
1: it's a runway model, no?
0: Okay.
1: It's, if you know, like, I have to, banggitin ko yung ibang brand.
0: Okay.
1: No, but it's not, hindi naman the same sa kanila kasi iba din yung purpose natin, no? So, parang yung bench body, parang yung Victoria's Secret.
0: Okay. Yeah.
1: So, parang ganyan yung ano natin, but totally different siya naman din. Kasi we focus on the women's empowerment, eh. So, taking care of yourself, how to build your confidence.
0: Okay.
1: No? Kasi runway model ito, makikita nyo parang, I think, may mga runway models na rin dito, pero kakaiba din siya.
0: Okay.
1: Oo, kakaiba din siya paring Bojo para makita din ng mga kabataan.
0: Mm.
1: So, it's good for our community, lalong-lalo sa mga kabataan and mga nanay.
0: Oo.
1: Ang gagaling ng mga nanay. Ang gaganda nila. Naku, kung makita mo lang, sabi ko, oh my God. Yung mga nanay na even their 40s, magpi-50s na, they know how to taking care of yourself.
0: Correct.
1: Kaya angel na angel talaga ang dating nila.
0: Yeah. So si Jackie na nandito, siya ba irarampa? Or kakanta siya?
1: Kakanta
0: okay,
1: si
0: so,
1: Jackie.
0: Okay, pasok ka, Kay. Sige. Mm-hmm. Ayan, kasyang-kasya naman tayo. So, ayan, Kay. So, anyways, ito ay saan gagawin to ulit? Sa Sheraton, diba?
1: Sheraton Hotel, okay. June 13.

0: talaga ang pinaka-importante, no matter what, money comes after.
1: Yes. Oh, ito ay pwedeng inumin ng ilang taon ba ang pwedeng uminom nito?
2: 18 years old.
1: Hanggang?
2: So, yeah. As long as wala tayong mga heart surgery. Mm-hmm. So, mga ganyan kasi may ginseng. Uh-oh. May maca. No, my horny goat, oh, 'di ba? So hindi iba kasi iniisip ng iba pa ring bujo. They thought it's totally like yung alam mo yung binibili karami ng tao.
1: Yeah.
2: The reason we formulate that product kasi may client ako before na pumunta sa office and he keep asking me, Ate Janet, please do something for couple. No, and then sabi ko, okay, sige, but it's so hard to get a license for that one because that is category, I think it's category 3. So, pag mga ganyan kasi talagang mahirap yung approval sa Health Canada.
1: Correct.
2: So, yun ang pinakamatagal ko na-approve na supplements. And sana marami tayong matutulungan kasi not only na pang-energy sa lalaki, it's good for blood circulation. No, it helps to protect like prostate cancer. Dahil sa mga ingredients niya. Mm-hmm. So, yun ang, I know, gusto kong ma-introduce ng maayos sa kalalakihan.
3: Mm-hmm.
2: Kasi, pag babae ang nagbebenta, iba yung iniisip ng lalaki.
1: Yeah.
2: Diba? Yeah.
3: Kasi siguro, dapat ang bentahan natin yung mga partner eh. Na parang, ito pang ano, hindi... Energy booster to.
2: Energy diba? Booster.
3: Mas marami kayong magagawa ng partner mo together. Not just the intimate part.
2: Mm-hmm.
3: Pero syempre, if your partner has the energy, pwede kayong makapag-plan for your future. Mapag-uusapan nyo kung ano yung mga kailangan nyo gawin sa bahay, sa business, sa trabaho, yung everyday living.
2: Yes.
3: Diba?
2: Yeah, kasi... If you are energetic, yung mental mindset mo eh.
1: Of course,
2: yung
1: siyempre,
2: focus mo.
1: Healthy rin siya.
2: Yeah,
1: diba?
2: So, ano, totally package. So, ayun. Yun ang importante doon.
1: Kita Chang, thank you sa stars. Nag-send siya ng 20 stars. Ayun, may pambayad na kami sa kuryente.
2: Yes,
1: hindi
2: Chang
1: na kami
2: watching.
1: Mapuputulan ng kuryente rito. Salamat sa mga palapakabalan.
3: Wow, hello, Kita Chang. I miss you.
1: Ayan. So, anyways, eto na. Alam kong marami ang mga viewers natin ngayon dito ng mga ina ng tahanan. Sa isa sa mga inaabangan sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin ngayong gabi is yung being ina.
2: Uh-huh.
1: Ayan. Ang aking kumare. Mare, ilan ba ang anak mo? Ayan.
2: Nag-iisang Alexa Jade. Para siyang sampo.
3: Unika iha.
1: Unika iha. Nag-iisa.
2: Parang sampo din siya.
1: Ang tanong, ilang taon na? Para mahimay muna natin yung ano. Ilang
2: she's turning 16 this October, honey, no? Yes. Yeah. Kamukha ng daddy.
1: Oo. Ikaw ba eh, nung lumalaki siya, naging, ikaw ba hands-on ka talaga din? Nung baby pa siya, balikan muna natin.
2: Yeah, but then, alam mo naman, paring Bojo, when you are also a leader, kailangan mo rin, you have to manage your time properly.
1: Correct.
2: Family and business.
1: Mm-hmm.
2: But then, of course, hindi pwedeng nawawala yung time sa daughter mo.
1: Yeah.
2: Kasi yun ang, especially when they grow, so kailangan i-manage. So time management is very important when you are a business owner and also you have a family. And then delegation ang pinaka-importante.
1: Mm-hmm.
2: Alex is the one, parang siya yung nanay talaga.
1: Mm-hmm. Okay.
2: So parang ako is 40%, siya yung 60%.
1: Okay. Mm-hmm.
2: Kasi ako yung, okay, sabihin na natin, ako yung head eh. Parang ako yung head sa business.
1: Mm-hmm.
2: Kaya
1: yeah.
2: Nagkakaintindihan kami in a way na hindi natin pwedeng pabayaan si Alex ha. Mm-hmm. Kasi especially... nasa business tayo, naka-focus tayo. So in the morning, Alex let him, parang hinahayaan niya kung matulog. She's the one who taking care of Alexa.
3: Mm-hmm.
2: So nagkakaintindihan kami in a way na yung growth ng bata, even we're so busy, nandun pa rin. No? Kasi napaka-importante yan. We have to balance eh. Kasi ano bang reason natin we're building a business?
1: Oo.
2: Ano bang reason natin kung napabayaan din natin yung mga bata?
1: Mm-hmm.
2: Okay? So, as a family, as a leader, as a wife, kasi hindi din pwedeng pabayaan ko siya.
1: Mm-hmm.
2: Oh, okay, 40% lang ako, 60% ka kay Alexa.
3: Napakaganda ng partnership nyo, ate. Napakaganda.
2: Yes.
3: Kasi you know kung ano yung ide-delegate nyo sa isa't isa. Na parang, ito akong gagawa nito, ikaw ang gagawa nito.
2: Mm-hmm.
3: And then, kung meron pang mga ibang kailangan na gawin, let's discuss. Diba?
2: Yeah. So, hindi ako nagising na maaga talaga kay. Siya talaga yung nagluluto. Nagpe-prepare.
3: Parang gusto ko matikman yung breakfast menu ni Kuya Alex.
2: Kasi naiintindihan niya yung kain ko, paring Bojo.
1: Yes.
2: Not because under ko siya, dapat ako ang magtrabaho ng ganyan. Mayroon kaming delegation of work.

0: sa house. Kasi kung ang business mo may system, may structure, ang family mo rin meron.
1: Dapat.
0: Hindi kayo nag-aaway.
1: Importante yun.
0: Diba? So, hindi nakikita ni Alexa na kulang kami sa time sa kanya. Yes.
1: Kuya, alam mo itong si Alexa, several times ko na siyang nakita. And she's a really bright girl. Young girl. Pagkatapos, alam mo, alam na alam niya paanong ipapakita yung sarili niya sa ibang tao. Pagkatapos, marunong siyang bumasa ng kontrata.
0: Oh,
1: tapos,
0: yes.
1: Alam na alam na yung mga produkto ng NRI.
2: And she's 16 years old? Diba? Really?
1: How did that happen, ate? Ano ba yung klase ng motherhood or parenting na ginagawa niyo kay Alexa, even though na busy-busy kayo sa business, di ba?
0: Kasi, kailangan natin ipakita din sa anak natin kung ano yung ginagawa natin eh. But of course, you always set boundaries din. Mm-hmm. Ano yung hindi pwede, ano yung pwede na. Mm-hmm. Kasi ang mga bata ngayon, they are very smart.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: They understand kung ipakita mo sa kanila kung ano yung ginagawa mo.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, minsan nag-uusap kami, yung bonding namin dalawa, habang hinihilot yung pa ako, nag-uusap kami, what do you think about NRAP? Go, okay, mommy, you know what? Your labeling, your colors, you're like that.
2: Dalaga.
0: It's too messy. So you have to change it. So yun yung
1: banding
0: namin.
1: Mayroon ka pala critic, ate?
0: Yeah. So yun yung banding namin in a way na mayroon kaming konting conversation, nakikita, alam mo yung input niya, napakahalaga na yun sa kanila.
1: Mm-hmm. Na napapakinggan, no?
0: Yes. So from there, nakikita ko na when she grow, alam niya ano yung challenges ng company, naiintindihan niya, tapos na-adapt niya kung ano may yung kailangan at hindi. Kuripot yun.
1: Talaga?
0: Nagsisave ng ng pera.
1: Yeah.
0: At alam niya may utang ako sa kanya.
2: May question ako. Dumating ba sa time na parang once na nagkamali siya or meron siya nagawang mali na hindi niya nagustuhan, na napalo niyo ba?
0: I mean, ako.
2: Ikaw?
0: Ako talaga pare. Mm-hmm. Ito hindi.
2: Mm-hmm.
0: After that, nasaktan ko siya na ako talagang minsan, maybe because I'm hindi na mamalo na sobra pa.
2: Yeah,
0: na.
2: Yeah. I don't know.
0: Maybe because of too much sometimes sa plate mo.
2: Mm-hmm.
0: Na dito ko nakikita na when after work, wag mo na dalhin sa bahay. Ano yung problema ng business? Kasi kawawa yung bata. So after ko siyang napapalo, kinakausap niya ako. Siya hindi. Then after na nag-uusap kami dalawa, nag-iiyakan kami dalawa. Yeah.
3: But the good thing, pare, nandyan yung tita Bing niya, protective sa kanya.
0: Yeah, very.
1: Oh. Hi, Ate Bing. I miss
0: si Ate Bing niya. Grabe talaga ang tita Bing niya.
2: Siya yung tinatakbuhan.
0: Mm-mm.
2: Yes. Diba? Parang siya yung yayakap.
0: Pero ang tapang ko nung ako na mamalo. Kasi minsan, alam mo yung hindi naman sa sinasakta na ano ba?
2: Yeah.
0: Yung disiplina lang din natin na, alam mo yung culture natin?
2: Mm-mm,
0: kaya may takot siya.
2: Mm-mm.
0: Pag nagalit na ako, may takot siya kay. Mm-mm. Pero minsan, na manipilit ng daddy. Yung daddy ang pinaka ano.
1: Kuya, ako meron talaga akong gustong itanong sa mga kababaihan talaga.
0: Mm-mm.
1: Lalo na yung mga business owner, yung mga they're taking on leadership roles.
0: Yeah.
1: Karamihan kasi ng mga na nasa leadership role na kababaihan, they are tagged as alpha women.
0: Oh yeah,
1: 'di ba? Mm-hmm. So, as a leader ng business nyo, ate, do you consider yourself as an alpha woman?
0: It depends, Kay. Kasi depende yan eh. Bakit ka tinatawag na alpha, I don't know. Even Alexa called me like that.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. So, ako tinitingnan ko yan. Kasi para sa akin ha, para makita kung hindi mo kasi yan as a leader ipakita, parang weak leader ka eh.
2: Correct.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Alam mo yun na ano, it's not because you're alpha, you're like that, you are arrogant. So, minsan mali yung maiintindihan ng tao sa iyo, yung lilibil ng tao sa iyo. Kailangan mo yan as a leader.
1: Because we're goal, ano eh, di ba?
0: Yeah,
1: goal getters.
0: Yeah, how could you inspire somebody if you are weak?
1: Mm-hmm.
0: So, kailangan ipakita mo na you are strong. Especially, alam mo, ang business, ups and down yan eh. There's a lot of challenges that nobody knows.
1: Mm-hmm.
0: Only you, your partner.
1: Ang dami mong silent struggles. Diba?
0: Oh, a lot. There are times na nag-iiyakan kami dalawa. Na kami lang. Mm-hmm. Do I need to show that to my staff? To ano? Pagdating sa harap ng staff mo, matapang ka pa rin.
1: Mm-hmm. Strong ka pa rin.
0: Kailangan nakatayo ka pa rin.
1: Pero pagdating sa bahay, ate, paano ka naman biglang babalik sa pagiging feminine mo? Diba? Anong ginagawa niyo ni Kuya Alex?
0: Si Alex kasi paring Bojo is, alam niya yung weakness ko eh.

0: if I am mad or very too much na yung sa ano ko, kinilaw lang yan.
1: Isda lang pala.
0: Oo, bibili lang siya ng ganyan, ganyan, nagluluto, everything is talagang tapos na. So,
1: talagang pagkain marami na sa
2: sunod,
0: no? Yeah.
2: Talaga, sinong most sa inyong dalawa, sinong nagluluto sa inyo?
3: Mas gusto ko ang luto ko eh.
1: Kaya pala mahilig si Kuya Alex sa luto.
0: Ay, live ito, buti na lang ano, hoy, nasa anak kayo.
1: Naka-record. Naka-record.
2: Ay, thank you for watching, ha. Thank you for watching, Sam Grace.
0: Nasa anak kayo.
2: Yan, Sam, thank you. Miles Carino. Yan, thank you for watching.
0: Hi, Miles.
2: Okay.
0: Nasaan na kayo?
1: Kuya, pwede bang mga magbabati-bati lang muna tayo?
2: Sure, sure.
1: Mabilisan lang.
2: Yeah.
1: Ayan, binabati lang po natin si Kuya Rani Pamintuan ng R&A Car Care Center. Meron silang magandang offer, Kuya. Sa lahat daw po ng magsasabi ng pangalan ni Kuya Bojo at ni Kay, magbibigay po sila ng $40 discount sa any 250 and up na services sa R&A. So, Kuya, pwede ka magpagawa ng sasakyan doon, magpa-maintenance, magpa-repair ng katawan. Katawan, body. car body. Katawan. Kasi tawag nila, diba, body, yung sa car. So, ayan. So, banggitin nyo lang po yung pangalan namin, dalawa ni Kuya Bojo, you will get $40 discount. More than 10% tong binibigay na discount na yan.
2: Oh, malaki yan.
0: Yeah.
2: Ayun, yes. Thank you for watching, Vern Cat. Yan, si ang ating gumagawa ng masarap ng mga cakes natin siya.
1: Ah, yes. Yeah, at kuya, hindi ko pa napuntahan yan. Kailangan lang puntahan natin
2: yan. Sinasabi ko sa iyo.
1: Gusto ko lang pong batiin lang din. Shout out lang natin. Kuya, mag-shameless plug-in lang ako.
2: Go!
1: Magpapasalamat lang po ako at magbabate doon sa mga distributor po ng ating Chopin Chicken Inasal.
0: Yes!
1: Sarap niya. Yes, nakapagbagsak na po ulit tayo sa JFS Meat Shop dito sa May 17th Avenue. So, sugurin nyo lang JFS. Meron din po tayo sa Elite Asian Restaurant, Elite Asian Cuisine. It's a restaurant along Rundlehorn. Dasa 36th Street lang po siya. So, you can purchase online. Pwede nyo pong ipa-deliver or pwede nyo rin pong i-pick up sa store. And meron pa po tayong isa na nasa New Horizon Mall, yung na-meet natin, Kuya. Si Ina Carlos, ang may-ari ng Wolf Saskia Corp. And lahat po ng ating Chopin products nandoon sa kanilang Smart Groceries.
2: Yan. Try nyo ang Chopin Chicken Inasal.
1: Yes.
2: Yan ay...
1: sabi po nila masarap.
2: Sabi nila talaga masarap naman talaga.
1: Kaya kailangan po i-try nyo para malaman nyo.
2: And it's worth it. Ah. Hindi kayo manghihinayang dun sa presyo niya at saka dun sa makikita nyo at malalasahan nyo dun sa pack na ko. Panalo po ang Chopin Chicken Inasal. Panalo talaga siya. Ilang piraso naman niya? Okay na.
1: Kuya, usually tatlong malalaking ano yun, chicken legs. Pero kunyari medyo maliit ang ano, ang delivery, minsan meron siyang extra drumstick, minsan apat na piraso yung leg, pero makakasigurado po kayo na ang minimum net weight niya is 1.3 kilos, minsan umaabot ng 1.5 kilos pa. Depende sa ano, depende sa supply ng manok natin. At meron na rin po siyang sausawan, yung soy vinegar na mixture, and then meron na rin po siyang chicken oil for your steamed rice para perfect magkamay, magluto,
2: at kumain. Shout out po si Ina, nandiyan na si Ina.
1: Hi sis, kamusta? Thank you for watching. Ayan, so, napakagaganda po ng mga damit niya doon sa Wolf Saskia Corp.
0: O si Michelle din ng Fort McMurray.
2: Taga Edmonton, thank you for watching, from Edmonton si Jackie. Yan, salamat.
0: And Michelle ng Grand Prix, Fort McMurray, paring Bojo.
2: Ang Fort Mac. Talaga naman kung saan tayo nakakarating pala talaga, no? Well, anyway, sige, Mare, meron pa tayong 10 na minuto natitira.
0: Ang bilis, di ba?
2: Sabi sa'yo, bitin, di ba?
1: Ang konti pa lang ng napag-usapan natin.
2: Mare, magbigay ka naman ng konting, mga inspiring words para dun sa ating mga mothers na nanonood ngayon. Ano ba? Kailangan ba nilang magpakatatag?
0: Yeah.
1: Kung gusto nila magsimula ng business.
0: Yeah.
2: Lahat, everything, sige.
0: Kasi naman, as a mother, paring Bojo, what we are here, bakit nandito tayo? Because we want to become strong to show it to our family, no? Na we have to build a legacy ba? That people can, that our children can look at na pwede para tayong maging business. Mag-business kahit mother na tayo.
2: Yeah.
0: No? Tuloy yung dreams mo as a